Jachi kalwa tang jachi lam ruwa su su ga namz yinna nga chukun dhapsi lam tun ga le tsin di nyangoti warkam di chen nambaga hi go nuzu nu, chen nambaga chen go nuzu nu, dhapsi lam tun ga le tsin da jachi kalwa tang jachi lam ruwa yung ga nam yinna ra ta chu lobjong ye sa tang yana bjatam dala nga tsu nyam ta jilam shi sa ga namur tukwa zi ga nandab jilam nyinga.

Lamgir nitsik la kani jalam tika ge nirlam ge piantang selang ge war ke lam dem de na tartam samu ge ngitani tisu ge ni tengar nga warnde onong kusung nama chonong ge tangkit de ge tap chege chani de njigri jalam tika ge selang tang tung kur rgmu war ke khafshu ge lam dem de na yanang chile tung chi ge jab jasm che sobdin ge khafshu ge tang tani Tatang de tatang chalir tong chikub jabjar ngab ching aqsim kamil tigibjah nanu gu saab shuq tang chalir tong chikub jabjar ngab ching abzi kamil nibjah nanu gu saatsik tang de tatangi ta lam tig ka saatsik mandrawa sosu nayang lam ligo sa shikzuay ku sa namu gu nangtsil chongtsim yog taf chiya ga chani denjigri. Arjalam tika ga rigmu tang chabja ga war ka lam dam dani jinayang chalir tong chikar gabja thibdin ka mal tigbjar nyekha nanu gu saab shuq tang chalir tong chikar gabja thikringa ka mal gabjar jubcha shenga nanu gu saab shuq tang redda tingi yang oda lam dana ligo sanarang ni siltam ur yenga uka tab chiga chani denjigri. Arjalam tika ga kongho tang tani chachin samka chaka ga war ka lam dam yosli yang denjigri. Arjalam tika ga chaka tang na kormo ga war ka lam dam yosli denjigri. Jalam thikchik chikchik khatu tang ta thang ga war ka lam dam yosul denjig re jalam thikchik chikchik ka chang ye tang wan thang ga war ka lam dam tang de da tang ma yon sa ga war ka khaw shu ka lam dam da na yang lam li go san na na mu nang sul mu nyong az yo ka chale jara ne khar cha nga ka mal jib jara ne khar cha jin han gu sa shu tang chale jara ne khar cha jil ka mal nib jan han gu sa ts chale jara ne khar cha ti ka mal sim jara ngap chi ngar gan han gu sa shu tang chale jara ne khar cha jil ka mal nib jan han gu sa ts chale jara ne khar cha jil ka mal jibjan han gu sa ts tang chale jara ne khar cha je ka mal jibjar ngap chi thamban han gu sa ts chale nibjara ne khar cha ni ka mal jara ngap chi ngar ngan han gu sa shu tang chale nibjara je tani chale jara ᱡᱩᱪᱤᱛ ᱛᱟᱢᱵᱟᱠᱟ ᱢᱟᱞᱞᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱟᱱᱟ ᱱᱩᱜᱩ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱥᱚᱭ ᱠᱚᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱟᱢᱟᱨᱮ ᱭᱚᱠ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱚᱱᱴᱷᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱯᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱦᱚᱨᱡᱟᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱤᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱚᱱᱴᱷᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱜ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝᱨᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱵᱚᱱᱴᱷᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱟᱥᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱚᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱟᱥᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞᱫᱟ ᱛᱤᱝᱭᱟᱝ ᱤᱪᱩ ᱛᱩᱝ ᱠᱩᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱟᱥᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞᱫᱟ ᱛᱤᱝᱭᱟᱝ ᱟᱱᱟᱢ ᱪᱚᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱝᱠᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱜᱮ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱫᱟ ᱟᱨᱜᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱯ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱚ ᱢᱚᱥᱜᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱨᱠᱟ ᱨᱟᱵ ᱡᱚᱜᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱟᱥᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝᱤ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱮᱞᱤᱝᱠᱟ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱚ ᱜᱟᱡᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱟᱥᱞᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱜᱮ ᱥᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱢᱮᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱝᱠᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱞᱜ ᱯᱟᱨᱫᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱫᱩᱝ ᱜᱩᱝᱟ ᱠᱷᱩᱝᱜᱚ ᱪᱟᱝ ᱨᱚᱱᱤ ᱜᱟᱨᱟ ᱱᱟᱞᱟᱨᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱣᱟᱪᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱨᱟᱫᱮᱱ ᱡᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱝᱥᱞ
산드비앙 강몽스기옥 델리케 잡드 요비고니 야르만 조지다장글 체가 젤름트기 시르냐가 디안치카 델링카당 반치니 칸 베거월 칼람듬 다요슬 젠덴데 젤름트기 시르냐가 반치니 칸 데탕 조르가라월 칼람듬 요슬 젠덴데 젤름트기 시르냐가 조르가라월 탄다니 바르킴가월 칼람듬 탄다니 조르가라월 탄다니 다우 чигдик варк алам дым данаян кангра гып хылым тампо не па чигдик гып хылым тампо не па сымбала суга да хылым гарго кара нангаран дан ньо наян сэм чонг ньо госа тамо кдян чиг дана сигсура танц ме ку кти цуг чани ништун не чиг да дын ба гэ цэп чэтгэр ку ман дэб гэ ялым кысым чиг тэ дан дячин кон хо дан да ndi kaafshuk zuhu chugum surgandang gansu warka kaafshuk tang xiongkhwa ga warka kaafshuk laa suqqandar gar jindanday la diyan chika jalam xisam chigir nga ga tongkur tang namsog warka lamdam danayang chik lamdi gusa shik zuhu xa renga waka arda tika ga cay samcha thamba zirku mandab ga jalam xisam zhig chik taa chugu dabzhe sejje tani taa gansu tong surgandang dinsam tang dita ta khutu sejje wandar ka ga lamdam so soyang diyan chigri Jalim Ximjir nga ga chi tongtang nga chiga warka lamdum say jit yan chiga da ga chusan chalam gilam ghani-ni, ghani-tu, chigxim chig-tig-chig sa nga da khutu warka lamdum tang dida tang lam so ma tamchili na denjigri Jayin nga san chalam gilam chig-tig-vijia ga sa nga da gambam ga warka lamdum dana atarta shi soya ku sa tamu jiongtsum yo ka tisu ka chani arda tika ga si simcha tambar gu mandrib ka Tianjiga sanchilam galam chig tigvje tang sanchilam galam ni tigchi gi sanchilam galam sam tigarnga taqsu chig tigvje ni salon tang chaka gwar galam tam Tianjiga ani tigchi gi ngina ata khajara minhi gwar galam sam tigarnga ngina ngorjang gi chunga tang tani minhi gwar garam ba galam andar kan sunina jinda re ina sanchilam galam chig tig sam tigarnga gi minhi tang tani ngorjang gi chunga gwar galam dum na yang tartalam le go kitna tesu kchani нешто нетик дап чигни гэсэн юм чи суугчиг руу мөндөв гэдэг энэ таачганга гжайн сочлам гэлэм хсмчиг дэн тан хсмчиг жил лас гог варк ламдым дэрка та на кормора андаг цандым гэ варк ламдым дэн дэн со хомбог ерк курк чэршулам гэ ламдым со соян дэнжэг тан дэн дэн

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 기 제용 시멘 루르르 콤롱 요비 갑스 쿠와 데비는 거 간바 남제 진정니 신국 시 지제 리돈 출 시기디 루 제처거랑 진정 바리 코치 슈그지니 지중 등 슈그지니 송중 시디 랑닐 토둘 시지 파사 조모디 ngorjung te jirbi lila baiba shibare. Yenyunga dewa koni tobhu ji shenguk sheji je lidun la jamji zungu shiglunka. Dungu zigni jang manguru war dungu shiga sherde ji nanjo la sahu ta nambi shema yang alungi karindo. Dema namji mgandan je mantame bi shekila ta jin gugji shibi semhu yu jang shetab zungu shigmanil.
1: 卡尔根的电话等瓦特的这里爱有病从文祥亲的协议处的查次的这个班内中内次蓝杰都不用话的第二部公民罗罗家计划等各级位干内中从第三次的经营车企等经营了的呢先过协议个错大先过站将你同这个罗的打入了盲促级先过协议个盘地娘子娘把的 这个阿比罗人从文祥亲共和中三十级协议处的那个二十级罢等这个家事罗的那国民协议处的三次等大致的时代从文祥亲的协议处的三次二十级你是懂不知道罗的从文祥亲的协议处的那个拉拉主席罢等你是懂接不能罗的想亲的协议处的那个里国相关当下这个这个人从第三次的三十级协议处的那个有个段 卡尔根公马电话等他那三十级生个协议将近的加不落实协议门那里的个干的个我牵着有你懂几什么了老师们那方文西托马的协议三次是通巴等是该地协议那把可以战争经历是打动用瓦勒的事我托马的年代通比年底南西江德朗等着的协议南沙用的个啦沙乡这个被东威亚港协龙个等不了去
2: 我给孟给瓦特的站里通不特不啦卡纳有这的谢马曾用事是卡地撒这不就啦和龙个帕萨新博巴等路里才人这个样个龙亲的一边你那个阿不真的这个这有啦谢龙这么你你和咱们有长一生给聚集先不得等单这个人比先不得更生通特不啦先不得穷正跟这次了没见你没接了这不得等亲就别告诉没你喝了这不
1: 啊能行这不是谢米的得了所以点的容易你那更的那个的三十级你等你发明是等可以立住处谢克杰更是的学友可是我们去了没喝了点你谢基谢把人了谢基谢不是桌子按过了里瓦等谢马稍等弄吧这横这个把这些人盘托穷
0: 孟祖杰让给杰东这个协议，粮食都不供给些了，已经，财力等等比些特没。俺这一托儿更等，谈更前卫些，可等咱比，六十新出的。你同这这个老人，实际啥子个节，六十这个那个娘娘个孟姨等，谁等啥事儿吃东西，那个真那个真催熟悉。到底我们现在讨论陈大爷下面出了我个些个对的。
3: 东车个台客人能去为，谁人得这个呢？东车个拉咋话记得不啦？东车个孙子汽车的托人这个东西，六镇的六个人个年终节中是不个来吃不嘛事？卡根公妈的不人吃。不顺记，搞点你等啦，谁人等个这个事儿？我拆掉一个你谁记？我吃了俺自己东车个这个呢，啥东西给我来家里全部交给。 吃那个呢？人不是他们住的，东城门口是个孙木头。一个年初的三次节，六子们呢，厕所的这个气，单位能吃的用的，从没人为住了些，等吃东西。厕所的这个气的，没这个当时的黑头了，东城的台阁我看见呢，蓝色写着么的这个桌边，吃汤几个单位将孙头白人，楼底的个人啊，爹爹这个了，啊，真多个想看么去的接话的事。
0: Shingsim zochin zikchin kya maangil tong hu yentil ngang chere shimba tang shtani shiechi jecha ngarwi pinsim che chukhsi jirwa tang jengi shiechi jya dongi riga damsi shiba ang diwi torgang tang jengir chewi saab tang tan. Cha cir tang jengdong sukja dong chik tang sa khanba suk zikhang garik tang diwni nemzik shi de zikhang tang chanjin songzil kya jishchung namba jibar shi. Чангэл зүл тэвла танкэм зүй тэпа шиэлунгүг тэпи жэнгэнда тэгна зэрмаар ерэй тэн давар гэнсэр жигби шэргэн тэг нэхчэг тэг штанжгши. Жэчэнг нэ нэтүн сэшэл шэ тэв чи лэгхи хэйэн сачэбжа шэнгэ шэнджэр сангэ дячун дя сэнцэл чигэ ngачэг лу дячэ гэбжэ чэнчунг нэдэнэ та лу дячэ чэнэ тэн чэнчунг сэмтэ марчэг юл. Wanchi jie shielungi gengsir kengwa tang wuishang pungwi ni di jangduk shangkim hita jiriyul. Sa jibzhin na corngun tang tana jiong jie torgeng gamhi chewi sheki jie sheji shenguk huynchun shikta jiriyul la. Sheji nyamnyong chun ni cui shubshi bi sartang da chashdungwi nagchin lagsil deyeng shangchin yong jie shangsim zochin shekil jishung laglan chul kyabda da songyul. Zochin sheji jie shugni Торгэн шэкэй дэ шэнгүг жэгчэй лэгцэй дэ цай жэ чабжуг шэй.
1: Шэнгүг шэй дэ, дадунг жангдуг ла сунчунг шэгэй. Ништунг нэрнга лор, шэчэй цота сацэг дэ цолу кэлэн догэн торгэн гэ шэнгүг дэ нэ ряков нагэрг тонкунг гэ нзол цэба дэн. Дэнэ цонг шанчин гэ сунжи тонкунг ряков нзол жва ян ла, жэйун дэ торгэн тэнгул сакэ дэ шэчэй цэхэн ряков нагэрг тонкунг зо дэн ян. Nanunga da jwani zung. Fanwen shik tang ki li zhu cu diin rangwi hengnan cu shibji lam da jul. Kocu Gansu tang, Nangso, Xinjiang, Ningxia su se song de, Shetang tang nyangan tang ni jishtub dan bi cae su za. Nyamwi chadig tang xilung chul koci ri ri jin cu de tang angzhig, singgul, zhigsu sheba ji si. Shiji zikheng ge saun tunkung cu de deng nyatsig xia jie mei de zong ni, Shiji zikheng bilig war ma chil bi ngang nangzhen xiba deng, zheng al zu tib jang tangu ge chaitu dan bi zikheng ge jicha dam si xi ni zikhsu xie ba. Nogin torgeng sa ni rin ge Shiji zikheng ge saun tunkung zu ne de zong ni songchung xil ge ba li vzhen di jen car jie korig jilig se dong gi. Fanwen shik gong ge gachan de xia geb, ku dong chig rawi nang da di xa ten zig su xie bi jang chig jig zam nang ngang zig jin yo. Sawan ton kong zol zig ba di jengi xie ji la sawan nyang sab zig jur xie par masal demar yong bum par nang ji tablam xarwa ang dul. Sa chib zi di wi xien gu xie ji ge xiap xie ar kag zig ni ma nye xe ni sam zi di nang xie di li ki ge xiub ji cap xie ba ri. Kocu sani rengge xieji ligi chulishig jin yobar maasil, koci chujje ma renga dadung chonab sugrig warga rangshchung kata soni xieji ligi chulishig jin yob. Nishtung nye nga lor ligi gishchujje cabshibi tablamji ngashchul juyngil gorin bima gilhag marishin badang, dalor ngonghigshi na gor saya nidi gawa chujiri. Demi gor kig jemtig dashinbi njri tangtani koci xieji ge ngarhig jang ngali jechir son. Boshung gishajir. Ngorribi khangdung zigna, shiribi khangdung di sirjib longsa jyotib, aganribi dabi khangdung zangma dacha jinur ngomayin. Luriye tundi se demasi darung rishzi ni khangdi jama dalin si de shirnchung shijin yu. Ngonchil lanchung nipshan na, shima ngat dengir taba si lankur tab. Tangkiba dema zangmi jangduk na xezhi dang ngazhi yinba xawur hi yu.
0: Boshun jie dewi nangga doda manna nirini chati nyanjir marimgi rangla zigbi jangdok shangkham dir gorsung shay jinchi. Jangdok shangkham dina sachibzi yita tsuwi ma namja sugza dawiyin. Gorsung lamda ki di jin gomba boncham zhigni jini chenbur chigsambi khangdung de tagla rigti shay jinyo. Sabshug jibzi lunga pasa dang kandral gib lung ngarjin chanme da yigjinyol. Dina boshun ji, alung ngarjin chanmilda yigjin yo naang, sangi se shema chayangme jiba nang zinri. Dernyi shelung ar dangwi ra nala zanba di, tangkib ngorjin gi shemilda kheba shikta jindig. Tangkib shengli tangrib jan la gandah dungwi nji dangstani, shelung ar dangwi ra nala zanba di tizil nyig chawar masil, sherdi ji namgo dribnroong nyambi namba di ang mebar jirsin. Jimtsinna sabshuk chibji shugzhi tsamjil la jaradung tang chachir jangdung sog jarig zigde rambar chir jirni jangdug shigar tambu shig ngangam hiji chibyo bi ngiyin. Tang charying sa chibji lung ngarjin gunaang shima lung tang demni chibji mebar helmet tangdi. Shima chibni mandi ba tang jangdug shigar jirni shima gagbi warita Satibji lungu tigji laka di na jayde, torgan ga shiji lorji rangmo shig ngangi samyul. Temen datung li chu marjir war matalam bambung shide, shenguk shiji jya jinsul marab ni marab war chaymeta narsang shijin chi.
1: Nyankana ba, di tsuka ganga datang ga gangjung sesam lintsan dung tsumda ninjo, lintsan di zomdrig ba lamu cairangdang, zomdrin gan karwa sonam cairangdang cungmo jil, darkalwa shiglo, jachib darkalwa ngantag cairangdang sonam rinchin yin, rginzang zhoma dang cengguin jia niji tenambi nyanam da zhomba yin. Cunghun meisun ji tela sandib shi dun. Chumgu la logchi dinga rong war caigil weishchul shi gub meishchun zhong la, meishchun hongguk shi chil. Kimchul luqchi ghalan meysa dang, nyawul meysa, alungji tibi ngni sanjug gila, nyankur da mbar lawa am, ngi lawi ngay zin jug marung. Zadung o yukul si gaw jakang dang jol marung, tamgi chisuo shirib zirni meysa di suolang khur war ngungu shegi, suolang gul charji ngibir da ji wagu yaggi.
2: Хонгил пеги кинке цавала аденжи яртун кинке манжаен
3: Таны бижинче дисулв жегнийен
2: Формын оркл алун тинке ди тухсарнгир
4: Nyanku namba chetsu limu yina. Deranab jirzije nirtung nirtgilir dar ngawi cib jikjigdang. Jarzije daksambi ci niranga, warzije daksambi ci nirje yinla qazadawa yina. Shuni tangdi dituk sanjir lancinla nyambar gabsashi. Jachuruji Xi Jinping ji incimji rungangilibshini tonlimpeji la nechildang. Arjakabji udenjig songchongla panbi rmangjig zhigul gojigusha gishi nanjibdan yula. Lōngi chānggūlu zhōngāwān gōzāmbī lōndir sāgni kā gāng pējī jī gōrgab dāmzīn dāng rjērīm dāmbī gōzhīg jēmchūg sābdāng nī rāngrjīl jī rāmāngjī gājīgulg sārwān zhūchum shē cīl jēmchūg sābdāng Dārtī zhōng kī dīn tūngī nāng rjāyōng jī jēchī tīgāyān jī zhōngchir tī nyām dā zīnī jēchūg Guangdong dang Gansu warji Wartong nyamgili ji xiangqin li guawi shzini guo dong tangjigib shi tabaabshunga. Jiayong ji gajagjig janji shziji jar jab shugzhin samjil da khartong tabaadang. Rmangji gajigul sarwaadi, zhongki huamjir ji rpizin toyin peji la sashang tanbi rmangji fdanbo shigin damjin yu le. Jachubruji Xi Jinping ji rmangji gajigul sarwaan peji gdong ura tsam tobiim tongchin agna waadi. Manji rikul maa lak sarwaan ziga prafcha yung ji jingul gnaw ra maa zile. In cim ji ngwangil vishini, tondin peji la nechil dang. Ar jakib ji denjig sonchong la panbi manji rikul gojig vishagi ba dang. Lagdi nimto dang. Zhonchong vjodi, rigni jangdug. Denjig vlinkil vishi ji tangrib janji manji rikul maa lak sartul vishidi. Jarji jakib dobdin dang. Gajachang janji zhunggu. Jamzil jakib dobdin. Nekong Jakub Dovdin Tso La Shivchi Gojiga Arabdang Rambag Nangdi. Nyerjul Gujonglim Yongchibdang Gnamsa Gajigchigdan Jirwa. Hchancha Nyamji, Rigni Jienbu, Rjangduk Tanyong. Vdengjigdang Cunzin Tapabjiji Rigni Janji Shugdi Gajachang Chamchinji. Rmangji Gjigul Gangchuk Goni Bzigdi. Derubh Saro Rmangji Gjigul Sarawan Pejin Jojir Gandilg Tongchil. Samli Chetun Dang Shzawi Gajanzan San Kondun Gnangyulay.

yang zasang tibi datan tichin dam ji sankhlan ji chinan bi kun kum zung tena ti tata nam ba chu gu san ji ban nan chung no jang du nian chen kong wo ke la long chen ji de zim bi wa nong chen ji pu ni ta tong le sin yin Hari chuk namba tena tereng lechen dege chi tukumi nga tan chambi lakchi Hira chuku yang na kama ngomi lechen nga shinkin che chukku zge rewa njina Lewa chi chung chap ge gala zge go dge ju Tato nta taga njina nga chi chi chung chap gen dge sang sang sako nubwa manglan da go dge yo Tena manglan da yang tereng shkab sarwi tatung ge shkalm da bjini Tan chan lan chambi lakchi karwaam yang na kab jimi lechen nga rewa shan kin che chukpo yo na gandhi ti sotong korkup tamze shini lechen nga pepra gapsa shi

Yaa chukun naa baa tena siyam dhani kovdiga nuu gan tsamdi laga chi lawa tsensung bam Pahmo uchil ndiga mo uchil sambi laga nuu ga Tiamdi larang ndiga sinye dung na nyamu zigin Tepsin te jina yang Tengang gali sinji naa shukida li rewa shankan chukku yo na Darung rewa ga kakang me ka Rewa kanyi ni xam tisya na Shachu ga korkubda yo ka se yu ten Nga tsu ndi ti kaabrang chang Thiggab den chik tiksim nir gasm da na nga tang Thiggab den chik tiksim nir gasm dan chik Tatung kaabrang chang dinyayin

yaadgu namba tenaan tsamdani ngaatsi lanchikta. Lawa tsezung bumraan dhig muhjil, phumuhjil simbu ulang nugu stimdil larang dhig sikunu gu dungan di niyam garo nyong zgil. Nda nina cheta lesan dhig song dhig paag ngaatsu lesan di niyang gu lugu niyang kintukku yung la pan nugu tsambi lakji hichang yin.

Simke nyang tam do si kalam tang mu. Zen ke mi tong tor si wan nang dum ra. Wan nang chen ki po ni che che ka pra la gyo.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thuan narata, nga thakir ta yuara maasongwa che ka sakha na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigir adawa na cha, ngar gangu ni gara techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga lakhti na kini adikchiz gira wano chua maksa seka chao chi.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngihin na cha.
1: Ama nga ngumaz nina. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tika lo songdur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nina ta nyeli menchik vina chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalong gu rauk. Cholo gu rauk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, de.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyachari atimmetam yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama, na chi maankang na khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu ga dan sim. Gyal dan ga tu. Dan dan ya.
3: Shkang lag kwaak na na zhang song man lam. Rin zir bag nal shong na zhang song man lam. Zhang zi yong kam chik na zhang song man lam.

0: ngiglaz ilengo yakhna kul angi chatangara la ala milo ngiglaz ilengo ya ya wosh sanjo nortira la ala milo ngiglaz gileyal
1: ala la la milo ngiglaz ilengo yenda za sarkaz och angundunga sayna la la milo ngiglaz ilengo yenga dangara kha do do mo ka ge tne na la la mi lo la zil ngu yenga wa ngu bi do ma so le ge khu yo ka na la mi lo la zil ngu yenda cha kharang a cha angu lu ma sa yin na la la mi lo la zil ngu nga lo ra kha ge da nu nda ga tne na la la mi lo la zil ngu ye chi kha ta bo do nga ra nga da ge me ka na la mi lo la zil ngu ya ngla ta mo da ka go si la song ya na la mi lo la zil ngu ya
0: ho ya la mi lo ngla zil ngu ya shang a yang zo se ra gla zil ngu la mi lo ngla zil ngu ya chora gung zo o ka ni kha sa go la mi lo ngla zil ngu yan da ni kha zo sa ran te kha sa go la mi lo ngilir la zil ngu ya chori gi zo cho pa kho kha sa go la mi lo ngla zil ngu yan da kho kha zo sa ran ga kha sa go la mi lo ngla zil ngu ya shoglam la zo khan jo karta go la mi lo ngla zil ngu yan da jo kha zo sa ra sa karta go la mi lo ngla zil ya di yenda chi sem chung siga sem chung hi ga ku nang ya nang ku nang ya nang la chi la khang ga wo sem chung hi ga ku nang ya nang ku nang ya nang la bi ga ju mang na char ju sa ga ku nang ya nang ku nang ya nang sar song ri tsig lu nen de ju ka ga ku nang ya nang ku nang ya nang ni la ta mu za ger go si lu song ya ku nang ya nang ku nang ya nang
2: ho ya ngiglaz gilengu yango mokur kon shugmand gna ta la la mi lo ngiglaz gilengu yandi gla piht gna khad ge o ko la la mi lo ngiglaz gilengu yar ga bi tsangar gin tgmand gna ta la la mi lo ngiglaz gilengu

Yan di tan bi chir gok ser za jav yola ala mi lo ang yala zilengu Yan di xer ker dem nigum sona yo kola ala mi lo ang yala zilengu Ya shang ang vaz ker ke na yo kola ala mi lo ang yala zilengu Ya shang ang wang gung gung yen dam gug gug zgla ala mi lo ang yala zilengu

zarsi dambi tukulanji tana warkumdi nga tsilhanchik ta kawa chanchi me tukur nga galangbi me tukun boba sagunu ge zi nyamu di nyamgaro nyongsi yil.

0: 나나르레 쪽보 천샤터
1: 제초 나초시비가 틀렌진저 조기 드린저 참퍼시니 얼랑가가 다데저 센저러워 가스셔
2: 야나 총 쪽보 서디나 다타잉어 초대는 게 조기 드린저 그 참바 총원다기는 아시기 주열 Re dhubo chungchung tsangmaa ka khisil tara joki tginjir ka tsambaa chungmunda inji na dhubo chungchung soga langak kan juantang momsaa ka shtago chungchung zgre la. Ya dina dhirung lintsin tatung ka shkalam na. Yung arang ka langak kan juantang momsiri jatik siyo kanga dhubo chungchung yo na di tartani da lintsin tatung ka shkalam la kaapartang yungbar ka asasya. Lintsin tatung kanga kaaparang zang tga danchik tksum nirga samdan na nga tang tga danchik tksum nirga samdan tino dhubo chungchung tsangmaa ka yila sawi zongyola tge hanchini yang zhubo chongchong che chana lensin tatong ge shgal ma shi ge ge tanchi menzon ni yang na gosh ge me na ge da mo zhubo chongchong yo na yang cho rang ni ji le leng yo na ge a zha leng na ge sam chi ngo cho na chong shi be ga ce lensin de ge zong zhe cho chong a ge ri yong na chong na ri nga chi che che ge ri yong na ge sam chi de ge chon ni dam si yue bi go ni zhubo chongchong nam ge nian man beng yi Tena takungni aji ngoshul shisim batar derang joki tginjir ga zhamba chungunda ga nga thumar dhubo chungchung soga lhobse ga gongsang ga lakshi sa godik shiyo no ga shila tongmo inji na thori jima chungchung rima chishchi ka lang no ga shkala namla tserung sirgo no ga leng hemunda yin tazi tanga Aji ngintang jamna namjin da leyang a nyanjo organi ndi shiwa donang shakhan ga dhubo chungchung chi leyang de chonji na yung tsangma chamil jimzi inji maari tsangma ga nyan yongji re samga. Da inji na leyang da ga nangtung ga chani arang ga zhanchin pama dang arang ga zhanchin na gergan tana arang ga tangkur ga arang la gwa zhan chiwi ma tsangmar lakshi sa kodgi na ina ga tamo ga leyang yukwaz gare la. Ya dina thumar achi dirang hashkala namil tserung sirgo noga leng hemunda dhubo chungchung soga semkong na nam yung vzhaka may noga zhanchin pama dang zhanchin gergan nam hrzoi landaga aranga dhubo dang aranga khani aranga nangma panda yung la lakshiga tsalta kodgay juyala

0: chet ta nyer tong jung a lu ge zhong hua me mang chi tam je ke ji ni chim zu ji char sim a ge wa ge na ta ngi si cha chim ta ja ni so xiang ge la ru ren xi bi ng ni zu gu ni mon de tong de ngi si tan be xi zi di zu in ji na da tam me jian ba ge ta ja de tu we chu xi ni de tang yi ng ni zu gu nu xi jim de ta di la ru ren ta gang rong xi na chu ge ta jing ter jing di cai chen si tang na ta ti la ni tung gen gem chuk kergu nu ge ta tum ge jin sim zri ta nga chu zhong hua me ma chen tum je kep ji ni tum tik shir ja chim ji tum chen ni ja tang ja ji ja dim ji tam be shi wa ta na ta kong ge ng ni tin da zi na ta lu sim mem ji di ge zum ji ge tang yang na za nyer li ge tang che pa nyem chu yang na che pa chang chang ge che pa chu kong nu ge ta tum ge ni mang zgri ti nu cheng ge nga chin nam jin chu wi chu ni da zha jian de du hu wei chu xie gu nu ge sa ni per de da je ke zhi chim zhi dan bei xi wa de ren ge sha chu dang ran yang na ren ge xie nu ge ge cha la su xi ge ze ze yu chu de ha jing ge ge chin zgri zi da shu ni jin na nga chin yan de cha chim zha jian ni su xiang ge la ru ren xi bin ng ni zu gu nu ge chu hui zhe zhigan de ga chi nyam de gong ge ni mang de de hu chi mo zhe ni na han de ji lun zhe sao zhe ju yi ta chu tun de de hong de yin jin da ngi chu hua long zhong ni ngi se shong nu ge ta chu tun de mo zhe ta chu tun din nang ge mena zu yin jin da lo ma ga wa dang lo ma ka wa ni ga ri lo ma ka wan de ge lo ma ga wan de ni ma zhe ga de ge xie zhe o da ka song de rang jin na ta gomu za ju ge talim xi ge ebjin zi yo ge gurmu yang za na jung ni de mo ge talim zi yo ge chi chor ta yin na en du ge zi de ge zu ga wan de de ho zhi zi ga wan de de ho gen dang zi ge jin nu ge zi ni da san nan de gen du zi da ka song de rang jin na gurmu za ju shong ge xi ge ga mu zi ge da de ge na gurmu za ju ge talim de mo ebjin yo na da nga xi ge te ge dāngīla tēlēn dēt khu jīli dē dāngī gurmūrī zānān dō kēzīli dā lōmā gāwān dēt khu xībzī. O dā tīgī xie nūgā jīgnī dā lō chūgō gāwān dēt khu gār ngā chūgbū ngāwā rā ngāwā nīgā dā lōmā gāwān dēt khu ngūhtū xī tāngsī. Dā tīgī jīgnī jīnā dā gāwā rā gāwā nīgā dā ngāwā rā ngāwā nīgā ngūhtū ūdnī dā chūngu shāngchīn sīlōng chōngchīn nī lāna chī dē dāngī dā 다 간수 상친 그 배인 종처즈고노 사디에송즈 어다 사디에 톰누고 지그니 어다 소마 가완데도 고그 가와라 안디게셰즈 다 추어랑 그 냥통나 요누 그 응읍상당 응읍상 그 상장 카프라소바 아 땅이 뚝보 응 가와랑 가완데니가 요따 아다 지그니나 초라차영시 그 톰부즈 흐터즈리 다 드게셰즈 다 드게셰누고 지그니 tā lōmā gāwān dā yāng shī gā tēpā shōng dē tāng yā rāng gā tā nyāng tōng nā yō nō gā ngāp shāng tāng ngāp shāng gā sāng chāng kā pār lā sōk bā tā tsāng mā lōmā gāwān dā gā chok bōng gāwā rā ngāwā nī gā lā gā tē zhī tā tī yī gā nī yī jī nā tā ngāwā rā ngāwān dā nī kī tā kōng gā ngāp shāng tā tā khu tā jī lē dē tāng yī duan bī gūr mū chā jā chā lā gā tāngā shāngdī tōni hārā tsarān jōgī jīgī zhī. Tā lō mā kāwā gāngā shāng tōni yāng gōrmū chā ngā chāl khā hārā tsarān jōgī shīng nō gā. Tā tā mō gā jīn tsāng zhī rī. Tā jīng tā rīng jī na tā kōng gā lō mā kāwā rā kāwā ndā nī gā tō nō gā lā chā yī jī na tā dōmbī gōrmū chā zhī rā tōng sīng gā tā tā mō gā nī tsā zhī rī. Tā kōng nī shē nō gā jō tōm dī gā ni tsa ndadu khunda chidi chig khinu ga jigni chidi chig liisha minnaga yung kunga lhuma kawa ra kawa da niga chidi chig nga wili ni tsa jilun shili tam dheyu ka dhankhan yung maa tsaas ta chidi chig kunga jyotun didu khunda shunjig mambu shinu ga jigni ta dham tsa chizu kuzhig zina ta kunga lhuma kawa ra kawa da niga ga cha chum cha cha ni suk shang ge la rog ren shi pe ngi zi gu nu de du khu si ge yu ge zi ta te ge zhi ni chidi chiga jodam dada khunda khualong rizong mamang shisho khanga jitru shizg. Khualong rizong mamang shisho khanga jodam dada khunda jornuga zhigni da mamang shisho khangi gonga jodam daga jirim tang jayog dankhangla sukpa mambu tinuga zhigni jodam dada khunda khualong rizong mamang chang khanga ngi su zhong tiga shili le tangi gonga loma gawara kawa Andani ka ga sagnu ga ndagni chis ga rizna da cha chim cha ja ni so xiang ga lar gun shi bi ndagni z gun ni mon de de khoin dang sa da de ni hua long zong ma mon chen kang a ngi si jo tum de de kho ngi sin jo nu ga ji ni da chim ra ngi si chui de dang da chim ra thong da de gong ga lho ma ga wa ra kha wa de ni ga ge chi ge shi zig zna da Ta mi mong shisho kang ge zhong tiga xin nu ge ni mang ra Ta ti tong dreyo ji do ngi dan khang la suk ba Tsang ba xe ge dang lem shi tang zi Dang lem xin nu ge zhig ni Ta ta rong ko ni ka thob nu ge la cha Go chiz ge ra tong sim bun dayang Zhong zhi ju ge ri shi mi mong chim kang a dum zi O ta zhig ni jin na hua nong zong mi mong chim kang gi Ta chim tkha ndige che zi Da shi tiga pungkang gawa la chaachim dhaja ni suku shangila rukhram shi bin ngani tira da di ghi zomjiga da dhig tang ngay che gor shtung dhig cheba chiz Da shi tiga pungkang gawa la yung chaachim dhaja ni suku shangila rukhram shi bin ngani tira zamir lihka da dhig tang ngay che gor shtung nga ga chim che chiz Da jyotum dhig jirim narag zindag shenan dhimuzgiri Da nga tsi gonga jyotum dhid khundi jilum shinu ga zhigni chizig xit kizna da gonga lhoma dhinika injina, thumra injina da thurin ga lhosu nyang nyongni dhima ga lhoma zga nir. Da lhoma dhinika ga tang tukka sanlu da chizig rizna da nga ringa ngibshang tang kapir, yang na kapir ng zimshang la sukpa nga wanda tamchang gwa rangla ganu ga jindu yinbi chani da ringa gandu ga shirtsung tang zhimla yirna chukkim doli de tangi da kong shahchut tumuk pezg da penugin jingdi chizirizna da jingtirin jina mamon chumkangi da loma gawara kawan dhiniga da chintum namu chizg da kong loma dhiniga chondayang nagnin dhimuzg zinu g chenggi da rang mao yin dhinlan zindan dha da rang nitsi zindan dha Da tsangma la, da khenkhen ngamba zi ta yu ge. Da nuxchen chenbo zi zi yu ge. Da gong ge loma ndi tsu ge yu ge hama ina yang, da san tsuk mongpo zi rte yu nu ge, da dmu ge ni tsu ziri. Di ishen ge da nga su dhajan da dhu wes chu yu ge nu ge chota, da ngibir da rang ge shah chu da rang ge shen nu ge ge cha la sukpa. Da ngibir da jekib zi dhiyo zi cha chum tar. Dina ta hachang lakandu kazi. Ta shivni jina nga tsik gong jubdam dildu khundi jilun shinu ga jigni ta jishuk tsuwa ga choni ta donang shikisa gantagzi yoni na. Ndiga shukni tsama la kada zi jwe. Ta dijin shichu tsuwi chona nga tsik ranga ngibshang tang sangchang kapir, kapir cha shangwa tang yangna ranga njapir la sukpa ta muzhen la mishchoo chu dhida shiiga hachang gaibshan ri. Lakhbirda rangga da gonga ngiwun dhidhigla dhudum yikhbu chikshay guanyang hachang gaibshan ri. Mishchoo chi chachim dhaja nisuk shangil la rukhram dang da chachim gangmang zhigatim dang na yang chunggib zhi shashu yinba kshi guan basil da nidum jing ganchi yang hachang jimu kargunu dhiyang kshi gu gusi. Da jingtar nga tsu ma sattang sishin yinru da chunggib zhi shawa limba rungwa dang da chachim dhidhukhundi vishchoo shili dhe dang rāngi chimtāng kīhāng dhiyā sōng chū shē chū dhā hācchāng dhā kēp chēn lāng gāng gāng chēm rī yīsī.
1: Chīm khūn zāng bū ngā kār guōm pīr lī chīm yīg xēp chēn nīm zhā tāng mīr dhāt jā chīm mō lōn zhā.
2: Rē rē rē tōni ā yā yā guāchān chī kōni dhā chī chō zhīn dhā gā shōng rīm. Ti chuni tan de chumtak chaytang nila sukha khabdaya tamo tina tatang ka chachum lonjana nga rijizgo no ta kawa ra kawa ni ga ta niwa sikho no nandari. Ati

Ritana tirangali tsandino tayang nga tsiye nga rajinta shkab ngumi li tsana nga shinkin chi nyankan tuku dhkariwa chama chabrinta kubrikshi yul. Dana tarik li tsanda bidlayi shkab jimi li tsana nga rewa shankin chi tuku yona yang. Nga rajinta tisu tamzin dali tigab din chik tiksum nir gusumda na nga tang tigab din chik tiksum nir gusumda na tika tatungu kalmda nijini li tsana nga paper gapsa shi.

0: Ya, chukpa demo.
1: Oh, demo, gudba demo ina.
0: Demo, demo. Chukwa rewa. Ya, mani ta, mani rewa chasgi.
1: Rewa, alwa sonum jaga ala. Totki langa zga pa aki lori ngilor zinu ala ta chikongri.
0: Sonum jaga pa aki lori ngilor.
1: Ole, totki lo sara di na santa ya.
0: Ya, tana kab jimi lesa na kod gila go.
1: Ya, ta.
0: Rewa ya ta chi khotra rewa sasgi
1: ka luma tomu se kono ti la soma di ma lu ta chi thong se kare
0: tomu ge gala saraz ge
1: ole
0: ya ko tha
1: o ya ta
0: ya de mu Ya, chukwa demo.
2: O nga demo incho demo ina.
0: Demo, demo.
2: O kya ting chinga riya ziga kira.
0: Riya sasgi.
2: Nanchi ka molam da dori niga doni dhiko dhik nima ka dhata ka nanga.
0: Molam ra dori niga nyamlin dhibe.
2: Nyamlin dhiga kya ting.
0: Nyamlin ziga. Ya, kabji mili sana kod gila demo.
2: Oya, oya.

0: ze.
1: Nga tsoru chin chiba ne tamak ni yimbi. Dirjin ji tsui cho ni kongkaba dozim shungzi. Hangi se pami chungla shin ni tsamche teng sisha sha jir gomgidla. Pamar jilin jitang ji tab damba ne nam yung senkum mchig bar yarab tsitin ji vachichig sha jiti yin.
2: Ya to na ba ta na kong ni nga si lawa gamba ko lu gu lang wi na tang ma ha ma ten chen bo su no ge la nyam mo de nyam ge ro no zin ta na sham ni ko bu gu lu gu cham ri la ki nga zin te ka mo mi li sen nga sin khin che to ko si kre wa ta ta la ma ge lu bu do ma ga lang wi ma il si mo su no ge ga le yang de ko ri si wo ta na le yang de yang na ba so ge tin den tang cha bi mon de shi

Simke nyang tam do si kalam tang mu. Zen ke mi tong tor si wan nang de mara. Wan nang chen ki po ni che che ka pra la gi yo. Ya tu na ba ta na kong ni nga chi te rang li chen de ji ne la ma ngi du do ma ga lang vi. Mail se mu su gu no ge ji nyam mu de. Nyam ge ro no zi ma ta na sham ni ko di gu no kan cham ji la chi. Lama khan tsuwa langwi aridi thamu sikunu gu dungnan deyeng ngar zintar kam ngomi li cindi nga shinkin ji nyan khin dhupu sikari wa ta ta kodukisipa yin.

0: yil kang to shin yang sa kang to da jing li ga hsum ge de ni zhan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dan zhu di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tong gi shi bu de xia gi
1: yast deng ge sang lan ji tan an cham de ni wa nang ti ji pu ni ta tong ge li chen de ge nan ba zu ge shen nin de ku bi ge nu ka bu ngo mi li chen nang a xin ken jie de gu shi ge le wa ta de le ma di gi da yang ge leng wi wo mo jian cha si gu nu ge ji nian mu de yin de na wa kum de yang na zi lan ji de gu mu ge le ken nian mu de ro nong zi yel

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kong chansong mankhang ni wale khatuga thwanna rata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakhang na wa yunga ya.

yar se deng gu sanggalan di tena tari gili chen deng jik da ju yang di chul mang po shik me ke tena jik ntar nga chi lawa bira rang tul ka chi lang vi pala chi sho sa gu mu gu zi nyamu da ga lark toni pan chan na vdi mo chuk ju yil tari gili chen da gar son luk pa tang zum deng gang kar pa zarang da shi tang takal pa tam deng chu cha chub takal pa gang tuk sarang tang son marin chi ni yin shkab jimi li chen nga chu yang chir zum tar namba chu da shi di lak shi

Yadani tsambaga nivab lorgan rambi dangaga tsambandi nangar ngar zin jachi nyamkun nambi kaprandar nilin dalini ta nyamkun xchiga chur nanzum rangab zin gartawar ngarin raga yola daga nyamkun susu gwa rangar gartawa andirka lan topchil targa sharga ga lagzira ngaramda da qotir tirka kovdugi zuyil ritina dirinka lecin di nangar kovdugi siyunuga nangdun dan tsamchuri nandar tawaziri daga che nambaga yang rangar gapsuq dang tambi dirinka lecin daga kapsuq dang tambi rangar gaji nyanan doga signan doga ser nazu ata 참바 소소의 식주 리바이엔

Yatqnaan ba tirin lechin damjig davri tisu karma mangpuz gi yog menu gir cheng gi chinam bi khapara yang nirk bir gaju tang shor ga chu chwan dar ngau chi sta ju gi tani chelin thobna yonar kal ma khapar thong a khotel ma thobna chu yang tisu tam zin e tar war nga lob jung gi dang ra ta tirin ga chu lag zong ra la yong re la re tani chwa tong mo in jina rang ji ge chi chewi khoyum zul khang ta gang re si ta rang ri ja kam den chon du she chi na chi chenu go khoyum zul khang ta gang re si ya tani Tiring ge zhuan de ge zhilin yang tengde ehi ge huyum zhul kang qi wu de geng ni ehi ge. Tani ta nambar gam sunu xie jina rang rang sag ni na dar ge huyum zhul kang ra ji hui jia ta sa ra de mu pa qi ri yu ji ri sam ge. Ya chu qi chu jin deng ge huyum zhul kang na sun na yin. Zan kru xie ge na huyum zhul kang na tang ma de sun na yin. Yang na rzak xie ge na de sun na yin. Yang na lu xie ge na xie ge ri min jo ge min na ra yu ji ri la. Yadig rang-rang huyumzul kang na songna ayin, yarang saani gi huyumzul kang ga namba nitsa tazu chimuz giri. Jindin huyumzul kang na jogonu ga ta huycha ulgunu, ulgun kandriga lochul chimuz giri, lirig gangmuz giri, dmudi chi namba gar taraftag amnyong. Din choni chwa ganyamu injina, bopak sashi gagra gangang reisi, bopak sashi gagra gangang reisi. Din choga chwa xamba mu injina, lorji gorka chwa siri. Ta zambu rimshung jarv cirtang di la kasana, chu rjipiag dongrib shiitang bichi xam zita muzu shiachi yola. Rjipiag dongrib shiitang bichi xam si konu ga, fshil zir konu ga di tondag chisgri, fshil zir dunda chisgri, tazo kikha ya, tani... Chwa vzyaw mu kizgiri. Marchi mamu rnyang randar jina khawu ran randas ta akik. Marchi mamu rnyang randar jina khawu ran randas. Tani chwa rngaw mu chim jingti chwa njina rzumba pora zamchi nginzini chizgiri. Tagbir shibiye debjura rinchina jam chundu simzatsik. Tagbir shibiye debjura rinchina jam chusi kunundu susunga zamsik. Yatwandir ki tilan si garang jil ge chi chi wi khoyum jil khan ta gang re sim bo pa sa si ge ja gang gang re ta ni chi pi dong ro si tang chi xsim si kun gu si l si kun ta chi skri tin cho ge a mar chi ma mu hnyang ran ra chi na kha u ran ran ra si kun gu ke ta ge kelin chi skri ta ni tag bro si pa dib jure rin chin na jam chu si kun nda sa gam za chi Yatwandir ki tilan ki ge ok ya kar ma ch ji ga chu Kaprasir giju yil tani kapr mayung na tangi jwandar gi tilin yang tag da chenam bar ere jing gi shaju yil ju kar ma xiga gi ya kar cha jwa sar ta kar cha jwa sar ta ya tani rang jil gi chi chi wi khim jil khang ta kang ri se kono tara bo pa sa shi ka ra kang kang ri che pe dong ri shi tang chi xim se kono gu shil ta ser dun chi zir mar chi ma mo shin yang ran ra shi na ka wo ran ran ra se kono kel ta ge kelin shi tani a ta pr shi pa deb ju ren chin jam so se kono di a Zapapo, shtun papo siri. Yahta, karcha zhapcha tsarsumsk, karcha nyehamani meki ya. Karcha nyehamani meki zikunur, karcha ndafshay zhurar, karcha dhugu, anik dhebna razgri la. Jogu daunir, tisul jogu daunir, tisukar gaga meki go, tisulkar gaga meki. Ngi cha chog gana chukura, tisuk maabgari nga cha chor gajuga gancha me la. nga ta gof samba yot nga ta gopa me ke ya tani ti chu la thondang ta tani chu twan der gi tilan yang ta sik ta ju yel rang jil ge chi chi wi khoyum jul khang ta ta ja kam khoyum jul khang ta shi tani bo ba sa shi ge ra ta ji ga yi ji ji ma yi se ko nu da zok ji ga yi ji ji ma yi se ko tani shi pe dong ru shi tang ab jigsim ser ko nu go shi le ser ko nu da in ji na ta la tho thor ni ngaptag tharawa chen jambu tharawa chen ge waran der tinen ge sil sir ko nonda in jina ta jambu mani jambu ndi khawra tasund lo khchig dini zawar ge damuz ga mani maf ching sitag da sil sir ko no yin zida mugu she su yoka tani marchi mamu rnyang ran

Ungi singa zulina chenga liya, ngi singa zudichne chonga liya, ruchonglu zundag chenga liya.

0: tuyazi
1: taniyaro yalago nga jogon danga chin nga nyon ngi den go ngi chogol zo yoqa de na yoqa de na yangar tan do go ge na chung ye ge ter ga sen ge sab ji kar ye ge tani tong shi si man ge ge ye ge

Yang nang nar zhe jia ge tan da zhe, da li ngo de ma yo nan de mo yin de.

tani xer da ari gung go ni go ta ge xer to da ge jug lo go ni chok xer kle ta mi kg na go ya chok ge sa ya yung go ma nan gu da ari gung go ge go ta ge ngu to da ge jug lo go ni chor ngur kle ta mi kg na go ya chok ge sa shwa yung go aro tani tong da ari gung go ni go ta ge tong che da ge jug lo go ni cho tong kle ta mi kg na go ya chok ge sa ya yung go

0: Nyamkanamba che tsu de moyna. Shuni tsormu da jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji, nyen shi bi len chen hon da she ji yin. Di tsu le zhig dang karma nga chen ni di tsu le den wa re. Gu zong bi ro mu dang len chen hon da she ji yin.
1: Tam ge go mu wo long de duo bi di xim ge ma ji go bu.
0: 一件大戏
2: Korhun orkala lontingi shubi sangir.
0: Ditsulav jildang karma samchi ni, ditsulav gadang karma samchi war. Zankurji vza dawa ni vza pembi war. Helkir melong lintin shtongi dang. Zan nyami nyan, abdetang ziftu lintin shtongi yin. Ditsulav gadang karma samchi ni, ditsulav jadang karma samchi war. Jibzil lamtum lintin tahtung shaji yin.
3: Dil-zil lam-tun, jamu lam-ni, kela kapshugu doi-kan.
4: Dil-zil lam-tun, jomu chem-ni, kela sandab shem-kan.
5: Dil-zil lam-tun, nyanu ngaki, kela sem-kan jali-kan.
6: Dil-zil lam-tun.
0: Di-chulub jadang karma sim-chani, di-chulub jishchig-war. Shugbi saringir kyaartung shaji yin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankuru jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangchung shalang lintin shtongji yin la. Zankuru jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la kyaartung shaji yin.
3: Khtam ki bimba re rin, ti jim bo zha yin.
7: Tīcī mōzhā rīrīn gāngzhōng jī sēngdōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngdōng.
0: Dīcūlub jēnyī nī, dīcūlub jēnyī dāng kārmā jī wār, dītū sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Tōrmīn wārkīlā lōngchīng jī dītū sārīngir.
0: Ditsulub jenyi dang karma jenyi ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintin kyaartung shaji yin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankuru ri vza dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintin tahtung shaji dang. Zankuru ri vza mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la kyaartung shaji yin.
8: Nachung shibir rishti ji tora.
9: Wabi woyo hirka shangkam.
10: Rikbi woyo sinjo ye kartu.
11: Nachung shibi yelri jirze zhok.
12: Zhokbo chung chung zhok.
13: Nachung shibi gatsi jya tatu lezun. Tartan kosum jiyen.
0: Ditsu le juzhi mi, ditsu le juzhi dang karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Ditsu le juzhi dang karma ji ni, ditsu le juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang xiolim lintin xiaxtung shaji yin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war. Gangchung xialing lintin xiaxtung shaji yin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war. Zankuru ri vza dawa dang, vza lhba, vza parwa, vza basang ji la gyechi saringir tatung shaji dang. Zankuru ri vza mgmir dang, vza pemba, vza nima ji la zhalang li shtung ji yin.
14: Adelchi xsarngir.
0: Za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 자통 샤게인 디츠노 조브질니 디츠노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지 라 강중 세르슴 레츠나 통제인 라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 자통 샤게인
3: 아니 난 토인티흐담갸 강중스 장딩 키쇼라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디츠노 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠노 조브질당 카르마 접치버 아제치 사링게 르차통샤제인 디츠노 조브질당 카르마 접쩨니 디츠노 저기버 잔쿠르지에 잠므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chul cher ge ni ti chul cher ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lensin shtong ji yin
3: chornun woshkil gung chin
7: chomun woshkil long chin
0: Dizun jergetang, karma sumjeni, Dizun yeshetang, karma sumjiwer. Warnung chinjipuni linsen tatum shajin.